gos kun mga inglising nga ni kuntaruk, hausik ayuki pong mga makaita kibagaloy na na, matangan sida, Akashwani Imphal, FM Sangai Channel gi, taram sandok pa hujari. Sandok jari ba, megahar sama ahum desmik mga. Taram tabi riba mayampum na magpo, ikay kum na bagaloy na na, taram na ukjari.

chanbi heibana hakni heidi na bandu nangi nagon tabu sakjari ba nangi mingkhai tabu sonjari ba tolaba nanai bu thau chanbi yo.

Good morning, Manipur Dharam Asi ki damak matang theng na jari ba message asi. Kaira wang ke maning lekai dagi luang tem tomba ningol marup ani na thabirak ba SMS ni. Thanbirak li ba isai na Hindi hinning li hai na sai ho ba isai asi ni Sunita ne pramgi konjal da Waikom Bihari na sai ring ba isai ni kudol tam jari tamina se.

0: mihat fu film degi tamno gi naitung khonjel da kss kishor kumar sering ba gopi kok na serang bi sei sigi loina na tangka gi sigi manipuri film sei lan tok jaba matang sida loisin jeri akas fan infal hauzi kayu ki pung tarama toy minit yang kai tarit chali ngai haki matung da kanga channel gi ani suba thauram medium web meter sahum nifu dasmik ama kilohor sanipan marifuni thoida tongana tab phangbiragani
1: marai bak maramdam nungsi dabamiyoi sing irei leiram loi mikhal matam lakpada aina phai aikhoi na heli ngangna sakna ba launa ba ngaktani
2: micham praja aikhoi mayam su leibak sem gadaba afaba thabak tawrak kadaba candidate pam nei phanglabra
1: micham praja agent sing amadi candidate sing da base toba lila tara sandukna nabagi aibasing dagi script kauchari
2: air code sok taba amadi

0: Nasigahan ba kulog at sige? Hello?
1: Hello, Neda.
0: Good afternoon. Taramnog chari. Hello?
1: Hello. Oh, tazay, Neda. Sir.
0: Taramnog chari. Kulog biragli si buka nang ibirabano.
1: So, mungi tayo nga bang nga mini, Neda.
0: So, saumbong dagi kanahi biba?
1: Ngambang ngambi.
0: Ngambi. Kari matil cabi lagi ngasih sibo?
1: Ngasih di kansu jaya sa.
0: Kari karam ba wafam thambi gado ino thambi yu?
1: Nada asaru jike kato lau sing yu lo shen nare.
0: Hoi.
1: Ngambia kacuk kaino han ngay di lai teku e pon pang daban tog yorok ni sa.
0: Hoi hoi. Lau sing si ayam ba na siyem ba lo shen birabra

0: chee lo tin ta ba khut pa ka ji thu do pa le ta bra so mu mai ke sha
1: sar hing wat pa nin da khara ma di sing tung da ba nin da sen da ja wi sa
0: hoi hoi tin nung ta ba gi si gi khudung sa da ba si di thu do pa theng na dri bu ji phau gi de
1: a dum ma di theng na di sha
0: hoi hoi ta da ba dum oi ra sanu thagachari ngasi gi ahan ba good afternoon ladies ki kol phang bi ba mi sa ka du som no oi vi re isai am ka tang khudol tam jage bi kunjabyari sarmagi naitong konjal da niranjan usamna sairingba matamishe yamaktang goratan ladies ki ngasi gi ahan ba kolar phangbi bagi isai si khudol tam chari tabiri ba mayam ga punna tamina si
1: chai wa thaga sari
0: taram na ukchari

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Good afternoon.
1: Hello, sir. I cannot talk to you. Please, I need to.
0: Sana rok tegi hai bhi bakwa.
1: Oh, hoy sir.
0: Sana rok si karu mai kai hoy bhi doi na.
1: Sir, kairau kendra ta bhi bra.
0: Ah, kairau kendra ki manung doi bhi doi ba.
1: Ah, kairau kendra, kairau lai de, langdum lai de, langdum ki matang da, akoi gi kana rok lai.
0: Oh, hoy hoy. Ah, kari karam ba wafam thambi gani, ofelang ang sidi.
1: Tanning tanning ba apa mukding pang ba all India radio infani pian banai ka ba kaspani infan tara su radio tara su radio papa su radio no su radio ai ge aseng ba marum ne haise ge sa
0: hoi hoi mamang da school nung tamba degi college nung tamba papa matam da sairing nunga ibirak pa sairing sairing na ba ga yawirak bro
1: yawre tha yam yawre
0: hoi hoi ai koina hauji su taza ba matam da yamna mung ta na sering mati am kha hilang tok pirak ba da adukum ba ma leitraga di hek sering chi su thu ya da ba gi kana gum ba da dum theng na jai ba
1: mani mani sa yam tu me
0: hoi hoi yam nu ngai jai good afternoon ladies ta matam koina phangudra ba matung da ngasi laibak phadana kol phangbi ba taram na ukcheri tawram ta viri ba mayam singapuna isai makha tahan jari mayam puna tamnas
1: sir wapam am taga hijage
0: ya ya hai bio
1: sir akoi gi koi ne sat pagi isai khan magi thawam do
0: hoi hoi
1: yam nuwai je adu akoi khanaro hai balam masida am tela kiyo akoi gam tem un da ge hai je ke to ba sa
0: hoi hoi mari leina ba section sing da sung soi soi da ne tham jage adu mak nong manatra ga nong wadi sung soi soi da ne yorakani hai na tham jage akoi gi manipur gi tongan tongan ma pham sing ka chin ko ya yauna chaliba koine chatpagi thoram nina singchoi choidane su yorkani haina thamjage loina na mari leina bada su hairiba pukhat piriba wafam si su thamjage
1: oi
0: chaya nuai je sara ana ye yawinu akochu yawjero tagachari ana ye yawdana harau harau nuai na leibo uminasi
1: tam nuai je cha
0: tagachari isai mikata hanchari

0: Halo.
1: Karam Nokceri.
0: Oh, halo.
1: Tak. Tak jadi, tak jadi.
0: Konsong masih am nongai deh.
1: Hoi. Kau tahu bila kali sibuk kan awi bila benum tengah nak tambiu.
0: Oh, lam lai awang nak kai lah. Rawa mana tu lebar ke pamu?
1: Kita. Lam lai mai kai si lauk singgi matam di hujik si yang kena siapa matam di oi nari lauk sing loi nara bura kamai tau di hujik sa.
0: Lauk sing sa ke di loi re do mai yang kena siapa nari.
1: Hoi, koi gi tin phau mana da ngang ba ta ba khut pa su yam na theng nei haina su tai lamnai mai kai gi di du gum ba gi khudung cha da ba si thoi dok pa lei ta bro jik sa
0: au akhoi de ai je la buk ta tang am de re am kan na di khang de akhoi isa gi de wa hik ta re
1: o
0: a do hi da ka pe
1: hoi hoi yam nu mai je kari karam ba wa pham tham bi ga ni nga si sa
0: a do ka no da thang ka sa ge
1: hai bi a
0: khoi gi han ta April ge tang ma panda koi isu nu pam pokte bu ko
1: hoi hoi
0: gai ni gi da yam ti na sing ta da ba kho ta ba do
1: hoi
0: adu do yam nu ngai te ru jab phang da ba khong ha ma nu ngai ta ba adu do kana da kamai na complaint ta ora ga to ti kon jin ga do ba yau da ba
1: kari karam ba hospital goi bi doina
0: Jenimski
1: Jenimski hoi hoi
0: ado aina kanu pair to the kanu khuji botan je katina chapaga tawraga injal laga sing dota halle ba
1: hoi hoi
0: atiam thina wagi ni ni pani munglai ramme
1: hoi
0: adu unta phong tok sage taw ba
1: hoi hoi yam nu khudung cha da ba
0: tam na tanu complaint taw doira kesen na taw doira Kanada complaint tau doi nadu yang khangja ninge sa.
1: Hoi hoi, koi ki mari lai naba department singe hai cha batare adum sungsoi soi dina tabi rangani hai na sukhali loi na na thengna biri ba khudung cha daba singdu yam na atin ba matam gi manung da khudung cha daba mayam singdu loishan bina na ba hona birasanu hai ba wafam asi tham jage.
0: Au amtang ga haja uge.
1: Ya ya hai biu.
0: Ko na sa pagi sai khan bai do.
1: Hoi hoi.
0: Ado lamnai mai gai rom dari am tan lak ye ba
1: hoi hoi
0: adum ta ga ha ja ho gen ta ba
1: hoi hoi mamang de su sanarok long gi yorok ti haida na su thangat pirami ai sung choi choi da na mari leina ba section sing da ai wa pha ma si tham jage aduga
0: phani tha
1: lakadori ba tha sing gi haija ba tare maduda
0: hoi
1: koi ne jatuni sai khan ba gi thoram si su lamnai mai kai de su sung choi choi da na your boy shen wai wa from je tam je ge
0: ai phani sa
1: ta ge chari
0: tam jara ge
1: ta ge chari sei ma ka ta han chari
0: ha

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, sir.
0: Taramna Upchari, Kanawai Birabanu, Kulto Birakli Sibu. Singja mai degi kana oi birabana mingam tang thambi
1: Jenny moyang tem
0: ngasi na han ba phangbi bu oi bidoi da
1: hoi
0: Ines ming si yumna ka onthok unchen khara chen thok chen chen tong na re ba ina sum ta jaba da
1: adan mai na loi hon na ram ni
0: na ta ba ina haijeri na ahan ba phangbagi pakhat pasi da ming ga yumna ka kau bagi cina baka amak kagai ni taja ba aduh dah ahan ba panggiri lah hai nang jari ni
1: pakal pui kai boy kai hai deh nak kanda
0: hoi mamang da atau apa thoram sing dadi live running program da panggiri ba adum yau krabra
1: amta yau ringa si na ihan han bani na han deh sum sum tau ba na han deh sukong pang da ba adum ngasi di line asal bani hai deh lah kai nak sangi
0: hoi ngasi si Jenny ki numitho oba haibadu tare. Good afternoon, ladies ki live running program da adongi call fangjare. Live up ba caller amu ibire. Karikaram ba wafam thambi gani thambi. Naya
1: unisa apoy gi singa mai maikeje na Hawaii di singa mai gi lambi song deyam palame.
0: Hoi.
1: Adu hoziki singa mai gi kanoses maikeje amta lokhto yadre.
0: Koi gi
1: lambi song de amta.
0: Hoi. Ikhoi na sum thekna jabada nong sing chuba khotpa gi ising tung ba khotpa tobuduna lambi sorok sing si yam kuina chata ba su dum thekna jai.
1: Lambi se ising adum thum maga laibani na kai ha ta le alkanu aduna lambi koila sum la se adum loi athari kudin sum kai lam ni na adegi tok khai ba ko kai ba mayam sina su.
0: Hoi. Kudung chata ba kayamadi mayong na bire hai ba wafam duni thambiri ba wafam si. Sungsoi soi dana mari lena ba department sing nesu mari lena ba loising sing nesu tavira gadi masida thabak sing paikhat pirakani hai bagi thaja ba dusu thamjari loina na agas panin fal gi thoram sing si karam bana hene nungaina tabiri of jikan sibo
1: lila ju nungai adegi comedy gumba khe marak marak ta gaya upro lila gi
0: hoi
1: Kau budai lu lupa dong tay hai tay pun munga makai di tabat di ngam jadre angan di kau gula agak kasuk kesin tau ngapa hona ringai da pun tau sesi lagi dia ya dong jadi oh se tabat se na hore pun tara makai bapni sumiat lepto na dong tazai
0: hoi jadi oh se zoom tar ke thambagi imung manung dari jadi tu taning dri mutat keroga hai bagi dukum bagi kudung cah dapat tiang nabi dabra
1: ado hai ne hajam gi yung da samana re
0: Matang tadi kara tabi u madu gi nungai budu sung soi soi dana pangakani na kara haibiro ku matang da.
1: Ado mo su nungai ba yao di dum tai. Hoi. Ai wonde ba mun le ta ni ba su yao wi.
0: Hoi. Yam na nungai ba. Nungai ba thok buk sing ni theng na biri si. Thagachari ngasi laibak phadana ahan ba. Good afternoon ladies ki thoram da sarug ya birak ba. Thagat pa phong duk chari makha ta na su dumak. Thorum sarug ya biu hai na thamjari. Tagachari
1: taramna
0: ukchari isai makha tahanjari
1: Thamjari
0: Tagachari

0: koi sugumba yamna violence oi ba haija batare sugumba wakalon thokdok sing sidi aikoina sogot from thokti ma sidi yari ba makai tobidana basu taviri ba mayam sing de su thamchari loina na yamna nungsi chanana imung manung da laiminari ba miui sing si amaga maga mating pangnaraga nungsi chanana himina basi masidagi hena phaba masidagi hena nuai ba mamuk leram gani haibade ei thaja ba leijade yam nungai sei mamang da kadi good afternoon ladies ki thorum sing da mak phang bikra branta ki thai
1: amo khak tang di phang gar ba ma le ji hau gi ba da
0: hoi
1: yam phang ge de gi ani mamai na ning jing jing ba na koi gi a ta bi ni mi sei gi je
0: hoi hoi
1: ma si da koi gi pa gi group ma nu pi group ma hai do ga tonga tonga khan ba na di ma sin ai kangla si ne da ga
0: good afternoon ladies the live running program isai khanbagi su numin adum thamjari ko adugi damakta di sigi sida khodong chaba dumak yengbiu sungjoi soi dene su phangani haina su thamchage thamdabade na ti koi thamjari haija bani koi thamjari sa
1: hoi
0: hoi yam nungai jei kol tok birakpa kanara bawa phong kya tham birakpa thagachari isa yama katang kutol thamchage hero film dege mandakini ma ti sadan dege punbu khonjelda rajanyang kopam na sering ba gopina serang pe isai kutol thamchari ma yam punna tamina sa

Fungduna tambanung siba, fungduk pangam dabatamu yiawa. Fung lege kaluba mikupta, nung si minoktuna, lon tok daba oirari. Kari gumbada, lamlanba kanagi oi krabadi, karam lelhungi ayhakti. Pakhataba kambandabadi nati, adubu. Nung si fungduk naba, hei atia. Lingli paliba pumnamak, amuktang mating pangbiu. Aigi chimbalgi awaba se kangbiu. Chimbal anina, hiningli besi.

ngai khota kisi tabiri bamarup singbu adom gimaro mutum langlen dona taram nok cheri khurum cheri marup sing ngai khota kisi gi khuthang da marup singa awa nungai share tau ba phang jabasi naharol gi khonjel gi thomi ai khoi gi di laibak fawani khanje ahan ba isai da marup sing gi damak thamjeri Ipi fanigi ishay taibang kaithel.

0: 마시나 누시베리 마고니암나 한타라리 아싱바 누시베티베다 와나라바 마탐 하이베두 오이 마시 아이나 아숨나 이사기 오이바 와콜론 퐁독 저베기 탄자 아마 비비베기 다마 아가스파니 인팔부 페닝아이레이테나 타가체리
1: yambu khurum juri ai gi ming mem thoi soi bam lai fam na na haru mai ai lai kai de gi ngasi gi topic olak liba matam na purak panung shiba hai ba asida ai gi we bawa khalon khara tham jaga dori ba asi yam na khang hai du na tham jab na che de ta bi ba sing na yaning da ba yaw ga su aso ya ran ngau pi ga ni nu shiba nu shiba hai ba se makhal yam kre hai ba di ai gi imung manung le minari ba ima ipa ichil nau sing nu shiba ai gi marup tinari ba loi nai ba sing nu shiba aduga pakhangle sabi singi hoi ba nu shimari ahan bada imung manung gi hoi ba mari sida olakni ba matam sina purak pa ahong ba haira ga di ai khoi na khangning ba information na malai bada isai sa na pair ba smartphone sida youtube whatsapp status facebook instagram na ching ba social media sa ching sida loina phang da ba lai dra ba ni na imung manung ma yam pul laga tv da radio da pau yeng ba pau ta ba gi thabak se ka atong na dre film ma yeng ninga su isai gi phone da laptop da itom da room manung da ithanta dum yeng ba mamang gi matam de na tik sama khak lai ra adu da ma yam pun na yeng min ra mi adu ga amana imung gi taw ga da ba maru hoi ba thaba ma lai ra pa da ma yam pun na minaraga wa khana bagi mahuta whatsapp group ama se maga family discussion haraga aduda dum wa ta thota sin to ke ba sigum ma mya am sina imung gi myo shin amaga amaga nakna ba se khitang wa lak pra hai na khan jai nakna ba se wa lak ti nu shin ba so dum khajik tang di wa lak ka ni mathang da ai ge ti nari ba maru mapang sing gi oi ba nu shi ba ai ge imana ba imana bi du gi birthday la pa matam da luxurious item ma am bi shi laga happy birthday haraga surprise to bagi mahuta ma gi birthday sigi mamang khitang oi na ماسے کئی واٹ لی جانو کھل لگا ماں گی ہوئی نہ تسے نہ مگوں نہ درکار ہوئی مگوں نہ کانا جگہ دبا پوت ہوئی نہ مگوں نہ گفٹ ہوئی نہ پی بی رہ گدی ادو نے ہے نہ مگن لے گدرا ہائی نہ سکھن جائے اروئی بدا پاکھن لے سا بی گئے بنو شی مری نو شی نری نے ہار گا 24/7 آن لائن دے لے بس نہ تبا ماں گئی تے سو کھے کی ماما ہوئی بابا ہوئی نے نے ہوئی بو کھے کی متم دشو نو منو شی نری گدی نو تی گی اونا بنا تے پاو پھاؤ نہ بنا تے tha amagi manung da amuk tanga unaraga amuk tanga letter ga pinaraga paw phawnar patuna adun panthong yawe na tra aduna honglak leba matam sinai khoi da piri ba khudong cha ba singa si lawshi langa nupa su nupi shu punna ai khoi ki future gi da makta khallaga matamang handa bida kanna hotna minaraga di matam na ahong ma phane am lak laga su nushi ba du di mang loi dra hai na khanje aduna ai khoi khuding ma matam na ahong ma phane lak la ba su ai gi imung manung marup amadi ai gi nushi ne ba miyoi singi nu shiba asidi mangdana ba mayam putna hotna minase ayaga ai tension jerage tabi besing bu thaga cheri
2: ai yiming marang them lya ngamba lepham na jai pok bisun ha me lai kai ashi gi hung lak liba pun si khongchat ama di hing bu gi mo ng si da di ng si ba hai ba maha ki chalon su hung lak gum taw re a thai thai na di ng si ba hai ba si thamo di gi phawlak pa sing ba mamal yam la ba i hul la du oin long na rami ising bia morang khang lirong gi wari da ing thog gi mung da pokse bi thadoi thoi bi na apa ma le je tra ba lai pna patta la ba peruk na saw mok pa kham bu thamoi se nu si ki musum lang gi da mo kabo da loi pha bu kung ki ane ong lai da ina khun ba thi da na nu si ba gi ji sing tung in na man ja ma ka tam na cha cha ki man ja ma ka ra thong ja ki adu ma si di nu si ba hai ba si thamoi da gi pha kwa asing ba i hu la du oi da bu kum taw re nu si ba hai ba pha ja khra ba ma ma yam la ba thamoi gi bi hu la se arang raki sel gi yung kai phura dalang gi iwon lukhrogum tawle thak anem awang gi khena bagi palon da thukre ngsi ba asyang bathamo gi ngsi bagi mamal kana na sub sinthan da gum tawre paisa phura dalang gari atang ba arang arak sana lupa awang ba thake thabak gi lichin da thamo gi asyang ba ngsi ba ma myai ram ba si kasi le na khana dra sel na atang ba kudol po na how what support na phajabal le ki bukie na ngsibagi ma malle pukum tawreng ase di thamoi di horok pa seng laba aman ama buning ja ba khanja ba aman ama gidam ka thok pungam ba aman ama gidam ka pusi gi aru ba tam tham ka ya da pambum tingdun le pangam ba ase go gun ka ase di ngasi gi nu sibagi ma sak tabi athai khaba ma le thaga chali
0: ahan namak ta bi ba miyam pu namak pu hang ni ko ngun khuram jari ala li ba matam na pura pa nu shi bagi masak hai na min thon jabal topic asi da ai ha ki sai ta gi wa khar khar dang tham ja ge ai ha ki ming asi asum na miyam gi oina sharma ko zai lam na nambol da gi ni thai na gi matam gi

0: hey koro angan ba malem ima mangang luang kuman ngasibu pubiri ba aibu semba le semba aibu loiba loima ba aibu pubiri ba loipu ba imung asibu ingna sikna nungai yapana si daba na daba awa apale daba minabiu ko
1: ai imo hal sina lai krum libsi lai na lep na mak hetabi ram ka do ba mali da maru oi bo wai hum khak su yo ri ne si da pa ga na da pa ga awat pa lai da pa ga ai koi pa wa hi di ne to bu bu di lai krum bu si di ma sa li pi to ro pa ma su lai ba ni da
2: o moi pa bo karino na thanda mo ngang du na lai ram li si bo ngarang da lak pa mo si dang bu hek thagat la da na
0: na pa bu namo gi aswe ba su adum tak pi yu ko ipam gi chan na bina amani ipuroi ba gi yum phom gi chan na bina amani yum pa la ba ikhoi di ipuroi ba gi apam ba da sapata ba ni
2: khang de dai be ma suja de ba su hai de isori bu ngo su hai de Manggol wehan biu, hai dana suning de, nang di.
1: Seran turan hai siengu, angang sida. Masada nap kraba mirol sidi, presar kukar dataral kam tuap su, ma pon tuar wa. Amitai lon se, marai da nap ta begini, yararu ye biema.
2: Hare, kari hai ba. Maitai lon si, lai tuan da pakti e ba. Oi sa puna mak se, maitai ne, maitai. Set li ba panek si su maitai. Hek nongan baga iruza tok laga, niti kaida na tsatsari ba aibu, maitai na tie ka hai radana.
0: Ma, babu, nasa saam tarok thuk saru kiki.
1: Aigi tie sanggom do, nang nang launu lolo ko. Imo na lon ba maitai sanggom se, hao in hei. Maitei lon gi laison su pakchei ne ipa di lining laison gi khena ba kari su leite a thamoi seng la galoi re angang si di maitei lon ne yom la galabni nang ai ne ngangeram bol lon da pu da du di hauji ki angang ne di khang la roi ne ha lol ma bu la le he di nati isha gi lining isha gi lon isha na khang ba phai ko
2: oi khoi di ne Binda Devi Magi Makongda Joy Surja Deva Haina Khoiram Laga Loire Nati Numiki Manganbu Ani Subrai Ba Thagi Manganbu Amu Ba Angau Ba Asang Ba Haidana Thok Prai Ba
1: Hai
2: Kari Tho E Na Ngangi No Khangde
1: Hai Hai Numit Ko Thok Ma Na Den Hai Be Ma Ai Khoi Gi Numit Ta Ba Gi Matam Ga Delhi Gi Numit Ta Ba Gi Matam Ga Khenab Ni Ko India ki numita abgi matamga foreign ga su keneri bani
2: is
1: isor hai besina mi gi maron lai hai besina ai khogi irol kari thoe nanga ngi no
0: ima ima gi di sa wen a chemlok lo bani pabung gi na changkom si da lai jer
1: phare phare tham tham
0: ina ga puna thangmin na ro gi ma
1: solo solo solo hao ida imo gi changkom si dia
2: hao kreda imo gi sa si dia sanggom naga nang nang hek laura dana zamanaga sina tharap tharap o nang na laibadi na tabani na ko
1: masi nupi sidi
3: hello da
4: hao sangba na bi
3: ni na ma se no ma to to wida babung na kharab di phai ni na ma sidi ne kai amom dona nong he ngan badagina ne nimita phause ngang dona to mek lai muthatta ba hazam gi re diwa dona pe pe sungang dona lai ba ingonda adu gane isi asi da dine kari mate hengang khidre
4: sangba na bia nang na te imana ngang do khumlu no ba yo
3: re sang
4: ai ne yum do thogla am do tha ani rom do su mangai ri imaga khatna lang da nen na sha do wahan ga no ba sangba na bi tang ho jik sen da sha se wahan ba ya dr ba ne ba Nangu Perning Bane, Iman and Nangibu. A coy, mother Nanga, Hazangi, the Oga, and Hive to Tab the Positive Golf. No, Madame Wayne, Nanga, Nanga, Nanga, I
3: was. A coy, mother, the Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, Nanga, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯗꯒꯅꯦ ꯅꯪꯅꯒ ꯎꯁꯤꯠꯇꯅ ꯉꯥꯡꯂꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯄꯥꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤꯀꯣ
4: ꯑꯣ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏꯌꯦ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏꯌꯦ ꯅꯪꯅ ꯁꯥꯎꯒꯟꯕꯁꯤꯅ ꯁꯪꯕꯥꯟꯅꯕꯤ ꯇꯣ ꯅꯣꯏ ꯏꯃꯥꯗ ꯉꯥꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯂꯝꯅꯤꯅꯦ ꯍꯥ
3: ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ
4: ꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯗ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯒꯨꯝ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯗ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯏꯌꯨ ꯐꯔꯁꯨ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯃꯥꯅꯤ ꯈꯪꯉꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯝꯃꯦꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯅꯣꯕ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯉꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯪꯕꯥꯟꯅꯕꯤ ꯅꯪ ꯈꯨꯝꯒꯅꯣꯕ
3: ꯏꯁ ꯏꯁ ꯈꯨꯝꯗꯦ ꯈꯨꯝꯗꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯅꯣ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯎꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ
4: ꯑꯣ ꯇꯝꯗꯤꯌꯦ ꯇꯝꯗꯤꯌꯦ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯪꯕꯥꯟꯅꯕꯤ ꯁꯦ
3: ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯁꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯋꯥꯈꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕꯅꯤ ꯄꯥꯔꯂꯔꯗꯁꯨ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥꯏꯀꯥꯁꯦ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯟꯖꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯃꯨꯠꯀꯥꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯦꯛ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯡꯂꯛꯄꯗꯒꯤ
4: ꯀꯦꯌꯣ ꯀꯦꯌꯣ ꯀꯦꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯤꯉꯨ ꯑꯩꯅꯕꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯇꯔꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯦꯅꯦ
3: ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ
4: ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨ ꯅꯪꯗꯤ ꯅꯪ ꯈꯨꯝꯒꯅꯣꯕ ꯁꯪꯕꯥꯟꯅꯕꯤ ꯀꯣ ꯅꯪ ꯈꯨꯝꯒꯅꯣꯕ ꯁꯤ ꯅꯁꯥꯒꯗꯣ ꯋꯥꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯎꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯪꯕꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯅꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯨꯀꯣ ꯅꯪ
3: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯊꯝꯃꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯁ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯏꯁ ꯏꯁ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯥꯡꯅꯅꯕ ꯆꯩꯅꯅꯕꯁꯤ ꯃꯉꯥꯏꯒꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯄꯥꯔꯂꯔ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯨꯈꯤꯒꯦ

0: ngai kreda imu lakpo se
1: kya de no ni
0: yum nag anu bu su tinare ngai sen su khangneri anu bu lambi su phangnare ah nang di nungai ba heroida nang ne de ngam ge hai bani na
1: ngam de di kai no mo hal si na hai na ta na ba khara di mai atom bi asi ma di ne ha na yum pa lak po oi ra ba su ai ga ne mo na mai i chai he cha na de da
2: no ong ta la o sidalai ba sieng se ong ta khap to mi na si la o
3: la o ai ta le sieng khap do
1: kha
2: we ba o nang na ta la ba su ai na si da phamu la o ba wari cha na cha na se ai we na khap to ki la o
1: ma si gi nu pi se sang ba na bi hai ba na te ko moi pa bong tha bak se sang da na ta lai bi pham tak tak ta na da lai bi hai ba ne yong ne sieng khap si la o hai ra ga ka ri ma ko ngau i ka ka hai ra da na khang ni da na ma se Masih ngasih, ayat tahu ke apa sih?
0: Masih ya orang di, ayat ini jangan orang ke. Ayat ini hari ya ada usaha nanti. Nungai rani imam ibu ema, nang nama ro lama kumdur ibu bawa kumduga.
1: Hai, mau atombi ya? Hai, mau atombi ya? Lao, thorau lao, thorau lai omi.
3: Kau nak thorak ke ema? Ayat yoga tahu riye.
1: Hai, yoga rai yoga lah, thok tak thorau lao. Amok na jumba jumba hai ni amok na joga hai ni machi gi mausi bu kamai na langa si gi ne ai bo machi ek ta phura ge dai
2: khoi ma gi khontok si di kai no ma tawi na ima ima kari hai ge ai la ai la ina us mai la sa ni da
1: hey
2: kai hai ge ima
1: amo ha na nang kau banati
2: ima
1: machi gi mo ga tombi se kau bani
3: kai no ima ai khoi gi ma si di pa kau da he kau wi
1: tawri se yong ni he phane ka ka se leng ba da ya la da na hai ngai ko housing na chen na chen khapsi hai bada nang na na ko ngawi hai ri kai gi no ha kari gi noi ba nang gi ko ngaw ba se yam toi re do su
3: o ima

ngasi yahan belo ko chariba message si kangla sangom sangdagi thongnau jum biren manihar yorbungdagi abung amadi waiton dagi bikram jina khanbirakpa thabirakpa message ni khanbirakli bisei sina sang si sang film sidagi gaur kisor gi khonjel da rajmani khunjam bana sering bajitian khaidem na sarang bisei ni tabisi

Good evening, Manipur. Dadum no khada biba. Isai khan bine ba thamzari ba mobile number. Amung tangan ngsing jage 9863102016. Matang dalakot sa riba SMS asi tabung khok makhale kai degi. Thokchom malenjau. Amadi marup singna thabirakpa message ni. Kanbirali bai sei sei moirangthem tikendragi khonjelda tabanu khurai jamna sering ba matam sei ni tabisi.